0: Kabala niya, Amay, intugot mo sa siningagapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iling amon relasyon sa inyo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad, kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, o Ginoo, kagang ibong amanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng Amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong pagigugma. Karon balaan ng Amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon Amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakabuhi. Ginaklaim namon na Amay, kay nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo, pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imong sakripisyo, pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklaim namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidait sa Ginoo, ngayari subong sa aton, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugpos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kaugalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mo nga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga may katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ngang ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sang kabinant kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kuno nato ng kabatuoran. Kanang pangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa, kag sa ilang mga kabataan. Mahalang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuan. Kagprobidihan namon, we will provide all their needs and will protect them, we will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In

0: Amay ning ginsuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sang yaunod agud aton kaunon. Sa Jesus nagsiling sa ila, nagsiling ako sa inyo sa matuod kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang yadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sinpo nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sinpo nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadalas ang buhi nga may, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa mo man nga bagay, ang bisan sinpo nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay, nga nagalin sa langit, hindi inikasubong sa tinapay ngayon kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Alika kaon sining nga tinapay, magakabuhi singgayon. Thank you, Jesus. Papakudon natin ang kasugtanan. Nagibaton ta sa Dios, dira ka Jesus. Napatay kita, upod ka, Jesus. Upod ka pa sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: He died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa cross. Kag napatay ako.
1: Kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon.
1: Upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako.
1: Nabanhaw.
0: Upod sa iya pagkabanhaw. Kag ginakilala ko gid.
1: Kag ginakilala
0: ko. Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
1: Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag niya gid sa akon.
1: Kag ginhatag gid sa akon.
0: Sa Jesus. Ang akon manunubos. Siyang akon Ginoo. Nga nagaygugma sa akon.
1: Nagaygugma.
0: Kag wala sa may makasiparar sa akon. Sa gugmas ang amay, bisan pagkamatayon, tungod kay Jesus, nga naghatag sa akon sa kasugtanan, kagmadaog ko ang tanan nga tentasyon, kagmadaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali, makasakripisyo ako, tungod si Jesus, iyari sa akon. Makapatawad ako.
1: Makapatawad.
0: Kag makahatag ako.
1: Kag makahatag.
0: Sa mga butang.
1: Sa mga butang.
0: Nga ginapahimo sang Dios sa akon. Tungod si Jesus.
1: Tungod si Jesus.
0: Iyari sa akon.
1: Iyari sa akon.
0: Kunin mo. O Diyos. At

0: imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga ming klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa siningaduta. Nagakinahanglan ngang imayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Gani nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudo nato ng kabaturan. Kanaga pangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa, kag sa ilang mga kabataan. Mahal ang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga mangin magmuad. Kagprobidihan namon, we will provide all their needs and will protect them, we will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, na mahimo namon, ina, ang pagwardya sa ilang, pagproteher sa ilang, kagang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot na magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsang ayari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalagag ministry. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: Gani gina sa gidan ko kamo, nga zarang lang kamo magkasulod sa ginarian sang langit, kun ang inyo katutong sa pagtuman sa ginapaabot sang Diyos sa inyo, maglabaw sa katutong sa mga manunudlos ang kasuguan kag sa mga parisayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang taho. Amsan sinpo nga magpatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka, way kapulos pagkatalon sa pinakataas ng upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang, may katalagman nga magpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Diyos, kag mag, kung madumduman mo, ngang imuutod may aligot-gut sa imo, bayaay anay ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imudulot sa Diyos. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa upmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa kag wala pa kamo magagadto sa upmanan kay kun didto na kamo iya ikaw itugyan sa hukom kag ang hukom magatugyan sa imo sa gwardiya kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo magapabilin ka didto tubto babayaran mo ang tanan mo nga bulta. Altogether, please. I was crucified.
1: I was crucified.
0: And I died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: The Son of God.
0: Love. And died for me.
1: And died for me.
0: And I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: And because Jesus
0: I
1: lives.
0: Will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: And no one can snatch
0: and
1: me.
0: And separate me.
1: And separate
0: from
1: me.
0: The love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: Jesus is the Son of the Living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: And I love him so.
1: And I love him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement of faith.
0: Amen. Amen.

0: gani gina sa gadan ko kamo, nga sarang lang kamo makasalod sa gidarian sang langit, kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sa Diyos sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga Pariseo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang taho, amsan sinpo nga magpatay pagatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka, way kapulos pagatalon sa pinakataas na upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang may katalagman nga magagpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Diyos, kag mag, kung madumduman mo, ngang imuutod may aligot-gut sa imo, bayaay anay ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imudulot sa Diyos. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan, kay kung dito na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan, nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubto babayaran mo ang tanan mo nga bolta. Altogether, please. I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: Died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: And the Son of God.
0: Who loved.
1: Who loved.
0: And died for me.
1: And died for me.
0: And I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: And because Jesus
0: I will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: And no one can snatch
0: and
1: me.
0: Separate me.
1: And separate
0: from
1: me.
0: The love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: Jesus is the Son of the Living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: I love him so.
1: And I love him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement of
0: faith. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: What if I get that?

0: Now in His presence, in His presence, be set free.
1: Amen.
0: Receive your miracle.
1: Amen.
0: Amen. Receive your transformation. In His presence. Chimpo na Elizabeth. Gangkunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence. Sa iyong presence. Mother, brothers, and sisters. Sa iyong presensya, tulukan niyo subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan niyo ang gusto niyo matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan niyo subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtan-aw sa mga kaaway. Ganagaulipon sa Israelis, Israelitas, gintulok niya ang mga kaaway sa presence sa nagadabdab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo ang mga cancer, ang tanang nagapahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasubong sa presensya sa Ginoo. Kag sila tanan, magkakaladula sa imo. Ginapasalig inasang pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka subong abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina subong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes,

Not to owe. Isiling sa imo tagipuzoon. Pariyos ang ginsiling sa mabay nga ginadugo. Sang dose katuig. Ginsiling niya sa itagipuzoon. Kung matandog ko lang. Ang sidsid sa niya bayo. Now you are in His presence. Tuuhi subong.

0: ka ginahimo mo subong ang kayuhan para sa amon. Batunan niyo subong ang kalwayan sa tanang kahatlok.
1: Yes.

ang sa panahon na si Herodes ang hari, may nagapot ng mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nakatuon sa mga bituon. Nagpamangkot sila, din balang bata, nga nataho ng maging hari sa mga Hudeyo. Yara man bala siya sa inyo, tagipusod nga nataho. Siling sa kasulatan, nakita namon ang yabituod sa pagsubang sini sa sidlangan. Kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkapitay sini ni Haring Herodes, natublagid siya. Kagamuman ang tanan ng mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan ng pangulo ng mga pari kag mga manunudlo sa kasuguan kadag pamangkot siya sa ila. Diin bala magapakat tao ang Kristo. Nagzabat sila dito sa panwa sa Bethlehem sakop sa Hudeya. Kaya ba hindi ang ginsulat sa propeta, ikaw o Bethlehem sa duta sang Huda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaysa imo, magagikan ang isa kapangulo. Magatuytoy siya sa akon mga tao nga Israel. Dayon, ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumulo o halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kunsan o siya nagsubang. Kunsan o gid nagsubang ang bituon. Dayon, ginpagkadto niya sila sa Bethlehem kaginsiganan. Lakat ka mo, kagpangitaagid ninyong bata. Kagkod inyo, siya makita. Paibaloan ninyo ako, agod. Magkakadto man ako, kagmagsimba sa iya. Sa pagkasiling-sining hari, naglakad siya. Sa gilayon, sa pagkasiling-sinisang sini ang hari, naglakad sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon. Nga nakita nila anay sa sidlangan, kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw sang duog, sa diin nahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sa makita nilang bituon. Nagsulod sila sa balay, kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon gidbuksan dilang ilang mga dala kag nagdulot sila sa iya sa bulawan, insyenso kag mira. Ginpadaban sila sang Dios sa damgo nga hindi sa magbalik kay Herodes gani nagpauli sa paagi sa lain nga dalan. Sa pagsimba naton, kapag halad naton sa aton Ginoong Kristo, lain na nga dala ng aton pag-uusulyon. Amen. Hindi nang dalan sina magkasasala at kinaugali, kuning dalan na sa aton Ginoong.

0: Jesus, ngayari sa amin. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman. Ng ibang mga lambag at pilas, nag-ayo sa amin. Sa tanan nga masakit kag balatian nga yara sa amon nawas kag kalag kag espiritu. Ginatuuhan namon Ginoo, ikaw nga yari sa amon kag ginatuuhan namon kag ginalisugdan nga subong ang imo nga presensya nag-aayo sa tanan nga ginabatyag namon. Yes. Ginatuuhan nato ina. Nang iyang espiritu sa amon yara nagahulag. Oh, ginatuuhan naman. Oh, Jesus. Kapte ang kabot sang ibo to o kagwala. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa imo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kung hindi siya maghimo sina. Tuuhi sa mo. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa imo. Kagpaagi sa imong pagtuo matabo ina, siling sa Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initeran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagaay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, and the Spirit.

0: paghidait kamay yung udto, mga hinug ni gugma nga kauturan, brothers and sisters, ilabi na gid sa panimalay sa aton head servant, Brother Edwin and Sister Leia. Malipayon niya pag-abot sa aton programa, Binhi Sang Kabuhi. Ako si Sister Arlene Madas.
1: Kag ako man si Sister Teresita Socolar.
0: Kag kami ang magaupod sa inyo sa sininga programa.
1: Upod ninyo kami sa pagdiskusyon, pagpamalandong kag pagtuon sa mga mensahe nga makabulig sa aton pagtuo sa adlaw-adlaw nga kabuhi.
0: Mabatian kita sa kahanginan diri lamang sa DYMI 94.7 ADG-FM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio. Bago naton upisahan ang aton topiko sa sininga adlaw, mga muyo kita. Sala sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, madamog yung salamat sa grasya sang kabuhi nga ginahatag mo sa amon, upod sa amon mga tagpalamati sa sininga adlaw. Salamat sa bago nga kusog kag kabakod. Ginoo, silyuhi kami sang imobilidhon nga dugo, patawara kami sang amon makasalanan, upod ang amon panimalay. Kag ginapadalom gid namon ang ininga programa sa gahom sang imodugo, kag nagaampo gid kami o Ginoo nga ang binhi subong nga luyag mo itanom sa amon tagipuson, magatubo ini ang binhi sang pagsalig namon sa imo Ginoo, Lord God Jesus, hallelujah. Imo inihatagan, Lord God, sang kaundan nga amon igakabuhi ini sa amon tagsa-tagsa kaadlaw nga kabuhi. Kang tanan nga dungog kag himaya para nang gid sa imo Amay, in Jesus holy mighty name.
1: Amen.
0: Amen kag amen. Para sa aton programa sa sininga sa subong nga adlaw, aton pag-isugtan amo ang isa ka importante kag makahulugan nga tupigo nga ang binhi nga nagahatag sang kabuhi nga luyag sang Dios itanom sa aton tagipusoon, amo ang binhi sang pagsalig. Amen. Amen. Sa aton pagdiskusyon, aton nibaluon ang kahulugan sini kag paano ini ma-apply sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi. Kag aton pamalandungan ang pulo nga nagasiling diri sa Hulubaton chapter 3 verses 5 and 6. Aton pamalandungan ang pulong nagasiling. Magasalig ka sa Ginoo sa bugos mga tagipusoon. Kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo. Kag sila, kag siya magatoy-toy sa imo sa matarong nga dalanon. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Thank you, Jesus. Kag ini, no, nga topiko, nagahatag sa aton sang apat ka puntos. Na kun sa diin, ang Diyos subong nagahatag sa aton sang binhi. Amen. Sang aton pagsalig sa iya. Amen, no? Una, siling sang pulong, magsalig ka sa Ginoo sa bugos mga tagipusoon. Amen. Bugos nga tagipusoon, wholeheartedly, no? Magsalig kita sa iya, no?
1: Amen.
0: God is teaching us the value of trust and confidence para lang gid sa iya. Bugos nga tagipusoon, hindi partial, hindi one-fourth ang aton tagipusoon or half ang aton tagipusoon o three-fourths, kundi ang Diyos itong tutudlog sa aton subong, bugos naton nga tagipusoon, magsalig kita sa iya. Amen. Amen. Ang ikaduha, noon ang napuntos nga luyag sang Diyos ipahanumdum gid sa aton, no, nga hindi kita magsalig sa aton kaugalingon. Amen. Amen. No? Kaugalingon niya kaalam, no, hindi kita magsalig sa aton kaugalingon na kaalam, kaugalingon na kusog, kaugalingon na kabakod, kundi, no, magsalig kita sa aton mahal nga Ginoo nga siya ang tanan nga ang nga amo siya, no, ang ginhalinan, gingikanan sang langit nun niya kaalam. Amen. Kay diri bla sa Isaiah 55 ang pulong na siling. Ang Diyos ang Ginoo nagasiling, ang akon mga panghunahuna hindi pareho sang inyo mga panghunauna, kag ang akon mga paginawi hindi pareho sang inyo mga paginawi. Subong ang mga langit mataas ang saduta, amuman ang akon paginawi kag mga panghunahuna mas mataas sang sa inyo.
1: Amen.
0: Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Apart from God, we can do nothing. Amen. Amen. Tapos ang ikatlo nga puntos, ang Diyos nagasiling nga dumduma ang Ginoo sa tanan ninyo nga ginahimo. Amen. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo. Amen. Ano man ang ginahimo naton subong, no? Let us invite Jesus, no? Nga mag-intervene siya sa aton, no? Sa aton buluhaton sa sini nga adlaw. Ayhan nagadigamo kadira, ayhan dira ka sa imo opisina, ayhan no, kun sa diin ka man subong, let us always invite our Lord God, our Lord Jesus Christ, nga siya magaupod sa aton. Invite gid naton siya, nga magasulod siya sa aton tagipusoon. Amen. Kag siling niya, ikapat nga punto siling niya, kag siya magatoytoy sa imo matarong nga dalanon. Amen. No? He is always here, no? Kaupod naton siya, nga siya nagatoytoy sa dalanon nga aton pag-aagihan. He's always there, no? Sa tion nga may kabudlayan kita, ang aton Diyos is always around. Jesus is always with us. Amen. To guide our steps, to make, no, a way nga where there seems to be no way, nga sa aton lang nga abi naton do absent si Jesus, no? Nga abi naton wala siya nagaupod sa aton, nga sa tion sa makabudlayan may ara dira nga abi naton tulog si Jesus, but He is always working behind the scenes ang aton kabuhi. Sa likod sang senaryo sang aton kabuhi, ang aton Ginoo nagatoytoy sa aton. He is there to make a way where there seems to be no way. In Jesus' name, amen kag amen. Kag aton subong pamatian ang panaksihon sang aton utod, no? Ang resulta sang kaayo sang Dios sang iya pagsalig sang iya kabuhi sa aton buhi kagamhanan nga Dios. Welcome naton subong ang aton special guest for today's episode, si Sister Norma Casamayor. In Jesus name, please. Amen. Sister Norma.
1: Thank you good Sister Arlene, no special guest dito.
0: Amen.
1: Una sa tanan mayong aga, sa tanan nga nagalantaw sining programa binhi sang kabuhi. Mayong aga sa tanan Luzon, Visayas, kag Mindanao. Labi na gid diri sa Iloilo, sa Banwasang San Miguel, sa tanan nga tapos ang Dios gugma. Good morning gid sa inyo tanan kag God bless us all.
0: Amen.
1: Ako magapanaksiman sa akong kabuhi, no, sang unang wala ko pa na encounter ang Dios sa akong kabuhi. Ara man ako nga nagapadayon nga nagkabuhi sa mga pangkalibutanon nga pangginawi sa sining kalibutan, no. Kag nagapangabuhi ako diri nga wala ko bala ka balo nga may Dios gali nga buhi kagamhanan nga Dios nga nagatamod sa akon. Kay tungod nga wala pa nakon siya nakilala, padayon ako nga nagakabuhi, nagahimo sang hindi nagalik nami nga mga ginahimo kay ang tanan ginasarig ko lang sa akon kaugalingon. Kay abi ko nga masarangan ko gid ini tanan nga mga ginahimo ko. Ara bala nga nagapulaw bugtaw ikaw nga siling mo alin sa imo kusog nga maka tipon ka sang imo nga mga kinanlanon sa ulihi tungod sa imo panginkasog. Pulaw bugtaw sa pagpanahi kay sang una nagapanahi ako. Pero mga utod ko ay Kristo, mapadayon ko lang nagabuhat sang wala ako sa dalom sang pagtuo sang mahal nga Dios, no? Ara na talupangdan ko lang nga ang tanan nga ginahimo ko gali indi na maayo tungod sa akon nga padayon nga pagpakasala. Dira ko gid na kita kung paano ang akon kabuhi nga sado ka miserable. Bisan nga nagapangikawas ako kapulaw bugtaw pero ara man gyapon nga kapos ako sa akon mga kinanlanon. Natingala gid ako kung nga nga siling ko pulaw bugtaw man ang ginahimo ko nga nawala ko sinuktan. Ang akon mga kwarta nagalapos lang sa akon kamot wala ko malo kundi nagagto tungod sa paginasto nga wala si simpulos sa mga hidya-hidya pundiin ang mga kalautan wala nga akon ginapadayon sa adlaw-adlaw nga tanan. Pero salamat sa buhi nga Dios
2: sa sining komunidad sa ang Diyos gugma na dire ko siya na encounter mga
0: Amen.
2: Utok kay Kristo. Dire ko nakilala padayon nga pagupod-upod pamati isang iya buhi nga pulong kag ina nga mga pulong amat-amat nga ginbaton sa akon tagipasoon. Handa sa pagbaton sa mahal nga Diyos. Hallelujah, Jesus. Pagdira ko siya nakita, igalipagi sa pulong. Nga ara bala nga, ang tanan ni mga makinalanon, ara sa Diyos nagahalin.
0: Amen.
2: Jesus, salamat gid kay hindi paulihi ang tanan. Isa man ako sa imong ginpili. Basta wala pa matuga ang kalibutan, ginpili mo na sa akong ngalan.
0: Amen.
2: Kani Lord, yari ako nang pangayo sa imong sing kapatawaran. Kag nakabuklat na ako sang kamatuoran paagi sa imong buhi nga pulong. Pulong sa pagsalig sa imo o Ginoo. Nga sa tanan ko nga mga panggawi, isang una ginbayaan ko na. Paagi sa akon pagtuo kag pagsalig sa imo o Lord Jesus. Yari ako nang panaksi sa tanan ko nga mga bulaton nga gintugyan ko sa imo. Sa tanan yung mga pagtilaw kag pagsulay sa akong kabuhi, naagyan ko, ilabi na ginang sakit at balatian. Ang tanan nga ini, gintugyan ko sa imo o Ginoo nga may pagsalig. Pagsalig, halin sa tagipusoon, nga ginbaton ko sa gahom sa Diyos, nga buhi kagamhanan, nga amo ang nagaupod sa akong sa adlaw-adlaw nga tanan. Ang tanan ko nga mga kinawad-on, ginasalig ko sa buhi ng Diyos. Kag siya nagahatag sa akon, sina ang mga kinanlanon. Basta mag-iusa lang ako sa iya, kag magpanawag, siya ginagasabat sa akon. Kag ang tanan, hallelujah, Jesus, mga masakit ko kag balatian, ginasalig ko lang sa iya, kay balaan ko siya ang Diyos nga buhi. Kagamhanan nga akon manugayo.
0: Amen.
2: Akon mga ngapin.
0: Amen.
2: Akon manluluwas.
1: Amen.
0: Amen.
2: Lord, salamat yung sinasa pulo nga pagsalig. Kagintanong mo sa akon, tagipusoon. Kaginagin baton ko. Kagina nga pulong. Hallelujah, Jesus. Di na ako nagakabuhi. Kagina nga pulong nagbuhi sa akon. Nagtubo sa akon, tagipusoon. Kagina na munga. Kag ang sahi isang bunga nga nagapadayon.
0: Kagari
2: ako subong o Ginoo. Nagapadayon sa imo. Bisan sa mga pagtilaw sa mga masakit kag balatian. Nga nagabackslide man ako, nagadasma-dasma man ako, nagabangon ako, tungod sa imo nga yari ikaw sa akon. Yari ikaw sa akon, nga ginbaton ko ikaw sa akon kabuhi.
0: Amen.
2: Kani Lord God Jesus, salamat gid. Sa tanan-tanan mo kaayo, ilabi na gid ang imo gugma nga nagapadayon sa tanan nga tiun. Sa mga tao nga imo ginpili, kay ang imo pulong nagasilinggira sa Salmo 32, versikulo 10, nga ang tao nga nagasalig sa Ginoo, hallelujah, Jesus, ginaapinan san iya, buhi nga gugma nga nagapadayon sa gihapon.
0: Amen.
2: Gani, Lord, salamat gid, kagyari ako o Ginoo, hallelujah, nga napadayon nga nagaalagad sa imo, kag ang tanan ini ginasalig ko lang sa imo, Ginoo, nga sa padayon ko, kag ako gali ginadialisis 2 times a week, Lord, ang tanan nga ini ginasalig ko na lang sa imo o Ginoo nga ini nga pagdialisis may katapusan o Ginoo tungod
0: Amen.
2: Hallelujah.
0: Amen.
2: Ikaw ang buhi yes, nga Dios nga gamhanan sa tanan nga Dios labaw ikaw sa tanan
0: Amen.
2: Labaw ikaw sa tanan sa masakit sa kidney sa mga cancer hallelujah sa mga tanan nga masakit kag balatian labaw ikaw o Ginoo gani Amen. Ang tao nga nagasalig sa Ginoo indi gid mapaslawan
1: Amen.
0: Amen.
2: Lord, initanan, ginabalik ko sa imo ang dako nga dungog kag pagpasalamat sa isa gid lamang kangalan in Jesus holy mighty name.
0: Amen.
1: Amen.
0: Matuod gid sis no, ang tawo nga nagasalig sa Ginoo bugos nga pagsalig gikan sa katagipusoon indi gid mapaslawan. Kay diri man naga ang pulong gasiling itugyan ang imo kaugalingon sa Ginoo, magsalig ka sa iya. Kag siya magabulig sa imo.
1: Amen.
0: Amen no? Ang Ginoo nagatoytoy sang tawo sa iya dapat pag-aagyan. kaginaapinan niya ang mga tao nga nagapahamuot sa iya. Kun mapukan sila, makabangon pa sila. Tungod kay ang Ginoo, magabulig sa ila. Ang pulong sang Diyos. Thank you, Lord God Jesus. Itugot o Ginoo, ang tanan nagapamati subong nga ikaw, yari subong nagapanggas, sang binhi nagahatag sang kabuhi. Kabay pa o Ginoo, ang binhi sang pagsalig. Bugos nga pagsalig namon sa imo Ginoo, matanom ina sa amon, tagsa-tagsa katagipusoon kay uay nagid kami sing palapitan, kundi ikaw lamang o Ginoo, buhi ikaw nga Diyos, nga ang amon pagsalig, gikan lang gid sa imo. In Jesus' name, amen. Amen. Kag aton pamatian subong, more insights from Ma'am Tess Sokolar. Ma'am, please.
1: So, tama gid sis, no? Nakita ko gid niya ang sitwasyon ni Sister Norma. Yara gid, no? Ang bugos niya nga pagtuo, ang bugos gid niya nga pagsalig. Tanan nga mga kalautan nga nag-abot sa iyang kabuhi, kasakit, kagbalatian. She was able to survive bangod sa iyang trust, no? Trust sa mahal nga Ginoo. Gani nga, ini nga pulong ato nabatian subong, ini nag-remind sa aton tanan nga to place our complete trust in our Lord Jesus Christ o kun sa Ginoo, rather than nga magdepend lang kita sa aton nga limited nga knowledge and strength, no? Dumdumon gid naton nga ang Ginoo sa tanan nga aton nga mga ginahimo kaysa adgid niya ini nga siya gid ang magatuytoy sa aton sa husto nga dalanon. Amen. So therefore, ang mahambal ko lang sa tanan, no, nga nagapalamati, no, ara gid ang pagsalig, ara gid ang aton nga pagtuo sa iya sa adlaw-adlaw nga tanan kay siya gid ang magabulig sa aton. So bali ano ba tambalan kang itugyan kaysa Hebrew bala dya ang itugyan or sa English commit, no? Pero kung sa Hebrew pagligid sang isa ka mabugat nga karga pakadto sa iban. Ano nga pakadto sa iban? No? So botambalan ang Ginoo nagasugo gid ka naton nga ihatag naton sa iya ang aton mga plano, mga palasanon o mga palaabuton kay siya lang gid ang maga may pulong ba lang nagasinig kari kamo tanan nga ginabudlayan ka ginabugatan kay papahuwayon ko kamo. Gani nga kun ano man mga bugat o kun mga problema nga aton subong ginapasan itugyan iampo naton sa mahal nga Ginoo. Sis, no? Amen. Magsalig gid, no, nga pag magsalig nga may pagtuo. Amen. Kay promesa gid sang Ginoo nga kun kita magsurrender lang sang tanan naton nga makabugatan, tanan nga mga problema, sakit kag balatian nga ginasurrender naton nga may pagtuo, no? Parehas ka aton nga sister nga nagaiusa gid siya kadamo sang katalag makasakit nga yan angkon, pero nakasurvive man bangod sang iya pagsalig kag pagtuo sa aton mahal nga Ginoo. Kay nakita ka Ginoo nga aton tagipusoon. Trust with all your heart. So pila to ka percent? Is it 50%? 20%, no? Dapat whole gid bugos. Bugos gid nga pagsalig. Amen. Gani nga ang hambal di kapulong bala, no? Matthew 6:33 nagasiling. Tinguhai labaw sa tanan ang pagpasakop sa paghari sang Diyos kag ang pangtuman sang iya ginapaabot sa inyo kagatagan niya kamo sing tanan nga mga butang nga inyo ginapangayo kun kita nagahiusa kay ara ang Ginoo nga sa aton tagipusoon kun kita naga-commune gid sa iya ang tanan naton nga handom, ang tanan naton nga plano, no, ginaangot gid naton sa iya. Amen.
0: Amen.
1: Kayara gid siya nga nagaupod sa aton.
0: Amen. Kag
1: kun ka isa, no, may mga plano kita, mga dako nga mga desisyon, no, ilabi na gid sa mga problema sa panimalay, no, Dani, kinanglan ihambal gid natong sa Ginoo kun ano ina nga mga plano naton sa aton nga kabuhi. Kag Lord, amo ni singuna, Lord, amo ining akon plano pero ang imuluyag matuman. Hindi kita makahimo katon lang kinanglan all our plans must be, no, aligned with our Lord Jesus Christ. Amen. Dani nga sa malipot naman nga pulong, no? Kita nga mga katapos ang Diyos Gugma, no? Kaysa amo dyan mga problema ang nag-arabot, kaysa bala sa mga members ng Diyos Gugma, kay kung magpanglakat ka, damo bala kaysa may mga, ay, ang panimalay mo, bayaan mo. Pero kung ikaw nagatuo, nagasalig sa iya, Lord, ikaw bahala sang nabilin sa panimalay ko. Ara, palakat ka, padayon ka, kay ikaw gintawag na magservisyo sa iya. Gani, wala kita sing kadlukan, kaya ra si Jesus nga naga upod sa aton. Amen.
0: Amen.
1: So magsalig.
0: Thank you Jesus.
1: Magsalig. Kag ibutang gid ang bugos nga pagsalig sa aton mahal nga Ginoo.
0: Amen.
1: Hindi kita magsalig sa aton kaalam, hindi kita magsalig sa aton abilidad, kay kung ikaw gasalig sa imo kaalam, wala agad na. Kay ang Ginoo mas maalam sa aton.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay. Jesus. Okay. So subong, no, ang aton Ginoo nagatudlo gid sa aton parte sa pagsalig. Amen.
1: Amen.
0: Kaginabaton naton ina nga pagtulunan sang mahal nga Ginoo hugot sa aton tagipusoon, no, nga ang pagsalig kun matanom ina sa aton tagipusoon, no, kag subong aton ginabaton gid nga ginatanom ni Jesus, indi na naton paghatagan sang room ang aton mga worries, no, indi ta paghatagan sang nga makasulod bala ang worries sa aton tagipusoon, kundi, no, ang bugos nga pagsalig naton sa aton mahal nga Ginoo, pabayi na ang mga problema, pabayi ang problema, magproblema, amen, no? Pabayaan naton nga, si Jesus lang na iya mag-solve sang aton problema, hindi ta magatagan sang hulot, no, hulot ang room, no, sang aton tagipusoon sa mga problema, sa mga worries, kundi nga isalig naton sa mahal nga Ginoo.
1: Amen.
0: Kag hindi naton, no, nga hindi kita mag-rely sa aton understanding, sa aton kaalam, tawhano na kaalam, may limitasyon, no. Amen. Ang mutubla kay na, ang panghuna-huna sang mahal nga Ginoo, iba sa aton panghuna-huna, mataas, Amen, no, mas mataas ang panghuna-huna sang mahal nga Ginoo sa aton mga tao, kag ara, no, nga let go naton ang aton kaugalingon na kaalam, and let us and we will let God, no, sa pagdumala, sa pagdirihir sang aton panghuna-huna kag tagipusoon, kag sa tanan nga tion in all our choices, no, no, yara, no, salig naton ina sa mahal nga Ginoo, kay siya lang gid na kaybalo sa mga plano para sa aton, mga plano sa pagpauswag kag indi sa paglaglag, mga plano mga badala, no, sa mga butang nga aton nga ginalauman. Ang tanan nga ina, salig lang kita kay sa mahal nga Ginoo, no, bugos nga tagipuson, wala sing mancha sang pagpangduha-duha.
1: Amen.
0: In his will, no, ina isya magahatag sina sang katumanan.
1: Amen.
0: Kag, no, in all our ways, no, yara siya nga magahatag sang direksyon. Amen, no?
1: Amen.
0: Sa aton padala, dalanon, ara siya magahatag sang direksyon. Ano bala subong ang dalanon nga ginhangad nato, no? Ang dalanon nga makakadto kita tanan sa langit. Amen. Upod ang aton panimalay. Upod ang kamitisang ang Diyos Gugma. Amen.
1: Amen.
0: He is always with us to direct our path towards eternity, towards eternal life, nga amo ang pinaka-goal sang aton kabuhi. Gani, Amen, mga utod kay Kristo, no? Padayon kita nga magpamati sa mga pagtulunan sang aton mahal nga Ginoo, paagi sa sini nga programa, kag kabay nga padayon ka mo, no? Magtutok, no, sa kag magtuon, ululupod kita nga magtuon sang mga pagtulunan sa aton mahal nga Ginoo, paagi sa aton pagbasa sa mga Biblia, no, kagkabay nga buhas updan ninyo kami, no, kag sa aton sa sini nga programa binhi sang kabuhi.
1: Shout out da sa mga teachers, no, nga naga-celebrate subong sang Teachers Day. Upod man sa mga teachers dira sa San Joaquin, ang akon mga co-retirees. Then also teachers here sa Bilog na Pilipinas. Shout out manda sa akon nga utod ga pamati gid siya subong sa Cavite, si Celestine Company. God bless you all. Then happy Teacher's Day also sa imong anak.
0: Shout out man dira kay Sister Nemia no nga pagsaka naton kinati oras ng tagdiliga mo no bao nagapanghamot gid iyang nga recipe upod sa mga nanay subong ayhan nakatapos ng pagdigamo no kabay tag sa tagsak adlaw ululupod kita nga magdayo sa mahal nga Ginoo. Dako ang amon pagpasalamat sa Dios nga gintugutan niya kita nga magupod, magtuon kag magpamalandong sang iya pulong. Ako si Sister Arlene Madas.
1: Ako si Sister Teresita Sokolar.
0: Ini ang binhi sang kabuhi. Diri lamang mabatian sa DYMI 94.7 ADG FM Kalinog, your healing and miracle radio.
1: Salamat gid sa inyo pagpamati. God bless sa atong tanan kang magkita ay kita liwat. Magasunod na ang dalangpan.
0: Kag sa gihapon nga nagasiling nga
1: ang
0: Diyos gugma nagapuyo kag nagapanghikot sa aton. God bless.
1: God bless. Late kita mo. Sige lang.
0: Thank you, Sister Norma. Thank you, Sister Faith.
1: Pudakyan ni Sister Norma para may souvenir kita sa atin na GC.
0: Pwede.
1: Pudakyan kay Sister Faith. Pudakyan kay Sister Faith.
0: Ano, 35 to nag-umpisa naman?
2: Late, 5 minutes.
0: Mga taong. Di continue.
2: Sa piya ka naman to, ang mga maradyo.
1: Sanday, dalang pang mo dyan. Dito. Pinamit ka nanda kami direct na doon sa ano.
2: Dito sa piya ka
1: naman.
0: Kita, abi magi pa kita sa...
1: Hindi kita mabatian ka dyan. Saan ito? Sa Kalinog.
0: Sa Kalinog ta ito. Ay, tagin.
1: Hindi kita mabatian to. Sa Radyo.
0: Sa Radyo. Sa Radyo. Sa Kalinog.
1: Sa Kalinog. Sa mo ganyan, Facebook lang ta ito.
2: Facebook lang eh.
1: Bulong mo na cellphone ko. Badlay nga yan. Utak anak ko. Ano pa yung
2: ang anak mo. Phone ka lang.
1: Gani pa kayo ako. Gani ito.
2: Para plan na.
1: Ito yun. Ako eh. Kasi ako mo.

0: lives within.
1: Christ within.
0: I pray my life may show.

Ginoo, nagpakamayo sa imo sa buong adlaw. Ginapakamayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong subunggit. Subunggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name.

But first, you are the one I praise, dear Lord. Your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya, subong tuburan. Nga subong ako na batyagan. Nga nagakuha sa tanan. Nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya. Isa ka ba Diyos? Nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hands sa lawas, sa bayang sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dughan ng imong kamot. O Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit, sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kag magkaroon sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Puh! Lang! Sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

lay ang kunana na. Ang kunon tada na sa buong. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name.

pulong nagarimain, hindi pagpakawat ang pulong inyo na batian. Tuuwi, ina, hindi pagtuguti, ng mataban, ina. Sampis-pis, tuuwi, insistiri, ngang gahong maangkod mo sa buong. Focus and believe. Ngang Isus na patay na para sa ipo. Nabanhaw siya para sa ipo. Nagkayab siya para sa ipo. Agod ba angkod mo ang espiritu ng abalaan? Tuuhin na sa buong.

0: In the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa amo nauna kagagipusun, ginaigtan ko kamo sa ngalan ni Jesus kag sa ngalan sa ministry ang ID. Ginamandaran ko ikaw, po! Kagmahin. Po! La! Amen. Ginamandaran ko kamo in million times to go out.
1: Amen.
0: And never come back.
1: Amen.
0: Kag ginaklaim ko sa po, nga malag Ginoo nga nagtawag sa aton, oh, magahatag sang kapawa. Kag makita nimo inang yaginsaad nga gawas.

na roon, walang alinlangan. Sulitin natin.

0: kun ang gugma sang Dios yara sa aton tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa kanya.
1: Amen.

Alatayan din natin ang minsahe. Kung sa diin man, nag-a-istar inang gugmas ang Diyos, siguro gid siya, gang Diyos yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Diyos kung nag-ahigugma ikaw. Amen. Ang nag-ahigugma sa Ginoo mo na nag-apamati, kung nag-atuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatyagod naton, kagtuuhan naton, inang dakilang pag-ibig, yari sa ato.

0: once and for all, matunod natin ang kamatuoran yung Diyos nagapuyo sa atin. Amen.
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God who fills our heart with His love. Amen.
1: Amen.
0: Kunyara siya ang gugma sang Diyos yari sa atin. Balanggid natin ngayara siya. Liwat kang tahon natin sa mga kaisa.

My brothers and sisters, ibuyan natin ang tanan ng mga bugat kaya rin sa atin. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag natin ang tanan nga ginakimkim natin, hindi ta mabuyan. Nga may pagsalig, gang Ginoo, labaw pa sa sinang ginakaptan tas mo. May ikazarang siya sa paghatag sang aton nga ginapagita. Isurrender nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita gang iyang pagigugma sa aton. Tama gid kada ko. Kag magahatag sa aton sang tanan ta nga kinahanglan. Ihatag. Ibuyi. Agod maangkod naton ang bato na kusog kagkabuhi ngalin sa iya.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

0: The Lord is that seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, your Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya, batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Ginalisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan gid nakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan magantosgid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya kag pagabanawon sa ikatlong adlaw.

0: Nga nagay nursol dapat man magpatawad sa nakasala sa ila. Pugot sa ila tagipuzoon.
1: Hinadong tanamo.
0: Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusuod nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisyas mo. Kung mahimo mo ina. My brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo, subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad ko inang mga tao.

The word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Batunang pulong.

ikaw nga ginabaton mo pagi sa pagtuong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwayang tanan ng mga tao na para sa imo naghatag sa kabugan. Hilwaya sila. Agad maangkon mong bugos ng kilwayang kapag-an. Kagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words. God of love, let your spirit manifest. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuzoon mag-angon sa bag o mag-abuhin.

Kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis?

Ikaw ay huli, kapatid, halika na magsisi. Iyon na, kapatid, ang panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na, kapatid, at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan Niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamuhay na kasama Niya. Pamuna, tumayo at lumaka, kapatid. Dulo nito'y may nagpapalit.

0: tanan kita, Ginoong Hesus.
1: Ginahatag ko.
0: Kaginasurrender ko.
1: Kaginasurrender.
0: Ang bugos ko.
1: Natagipusoon.
0: Ang bugos ko nga una-una.
1: Ang
0: bugos ko nga kusog.
1: Ang bugos ko nga kusog.
0: Ang bugos ko nga kalag.
1: Ang bugos ko nga kalag.
0: Sa ibogid lamang.
1: Sa ibogid lamang.
0: Panagiyan mo ini. Subong. Kagsawalay katapos.
2: Kagsawalay katapos.
0: Salamat.
2: Sa
0: pagpalanggap.
1: Sa pagpalanggap.
0: Hindi ka magbulag sa salamat. Ngayon bagit pahayag sa ako. Nga buhi ikaw. Iyari sa ako.
1: Iyari sa ako.
0: Thank you, Jesus. Can you say I love you, Jesus, in your heart? Sa imong kaibuturan na mag-acknowledge mo siya. Just say I love you to Jesus. Jesus.

agalayo sa Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sa makusog, sa mabaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire!

0: Pwede ka sa bumakambal, ha? Ginaposes ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Kagmag, ang imo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya yan. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kag sa ngalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matapog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

kinamandaranaman ng tulay. Mga muscles contented, kinatandog ka sa buong sang Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kanyang presensya, be healed. Ang mga tulay, be healed. Inigtan ng Espiritu sa Skolyos, kapag magaling, be healed. Be healed. In Jesus' name.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa madangas. Sa pag-ibok mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release your healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibungalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gid ikaw. Abi nang kakusog sa pulong sa Diyos sa mga yagin pili. Hindi yagin pagpapayaan.

po ako. So, busy na. No, soft drinks. Soft drinks ako na. No, soft drinks na ako na.

0: in Jesus name.
1: Amen.
0: Amen. Kag amen aton sa buong balang nga topiko, Sister Ruby, nga siling mo kay nato gintawag sa pagtudlo.
1: Yes.
0: Kag nao gintawag sa pag-alagad mga manudlo nga instrumento sang gugma sang Dios. Ti subong wala kita nagkuha sang bisita kay ti balaan ko isa nakaw ka isa man ikaw ka ka teacher ti istoryahan naton ang kabuhi sang isa ka manunudlo kay tinaybaluan gid naton ang aton subong yang eskwelahan ang Dios Gugma Catholic School isa ka formation school para sa mga kabataan kag nakita ko gid ina nga gin ini nga eskwelahan gin pundar sang Dios.
1: Yes.
0: Pagi sa aton nga head servant, pagi sa aton mga leaders diri sa nga komunidad, kun sa yuron ang ini nga eskwelahan gin hatag dia sang Ginoo agud tekiti do unique ni say para sa akon, dulain ni saya nga eskwelahan nga gin establish para gid ineya para gid ineya mapurma ang bata. So ginatinguan gid sa mga balang ko natinguan gid ang mga teachers kag ang mga teachers nga ari diri sa aton nga eskwelahan ginapurma sila. Indi lang ya nga ginatudloan sila kung paano magtudlo sang manami kundi sila mismo ang ila yang ang kabuhi gid. Ang ila nga kabuhi, ang ila nga ugali kinanglan mapurma gid nga sunog gid sa ugali ni Jesus.
1: Yes.
0: Amen. Kay ti indi man ikaw makahatag sa imong estudyante kung ikaw mismo hindi mo gid masugata si Jesus sa imong nga kabuhi.
1: Amen.
0: hindi mo mahimo nga mapaayo ang kabuhi sa isa ka bata kung ikaw mismo wala man na porma wala sa grasya sang Ginoo. Gani subong ihatag ko sa hatag na si Ma'am Ruby sa pag-share sa iya bilang isa ka manunudlo sa eskwelahan sa ang Diyos Gugma.
1: Okay. So, saliwat, mayong hapon, kag gina-shout out ko dagali si Brad Arnold, sa aton technician, kag radio operator. Good afternoon, kag sakay na kag kay tatay. Subong Teacher's Day, we celebrate Teacher's Day, kag dara mo bala I'm so happy gid siya kay kumbaga ang kabataan nakita mo gid siya ang ilang pag-isa kaina. So as a teacher, ang experience ko lang gid kumbaga before kami dira nag-step sa isa ka room nga ina, gin-mold anay kami sa grasya, sang pagtuo, sa grasya sang paghigugma, sa grasya sang pagpaubos, sa grasya sang pagintindi sa mga kabataan. So as a tawo, sis ging, normal ang gig na mga kig ka, kay lain-lain ng mga kabataan ang imong nga lain-lain na ugali, lain-lain nga tradisyon, lain-lain nga belief ang ada sa kabataan. So lain-lain ang gindakuan. So da, makita, bugid ba yalang ang kabataan nga halin sa kinder ara dira sa aton kay mga kabataan mga transferi. So kailangan kung ara ka sa ilat atubangan may maisog ka pero puno sang paghigugma kay may mga kumbaga ang aton school abis is ginakita ko gid siya full of love kinanglan ang gugma ara kag kisa ang mga kiga bala sis gig kinanglan mo gid siya yang mga kiga pero you need to explain them nga nangakig ka. Kakinanglan, may pulong ka nga ihatag sa ila para dira nila mabatsyagan nga hambal ni Jesus. Paghambal mo na ang hambal ni Jesus, paghambal mo na nga gin-compare mo ang ara sa Biblia, nag-change ang ila balatsyagon. Kay kung puro ka lang akig, abunay daw wala, bala sila may nabatian, nga pulong sang Diyos, wala nagalubag ila balatsyagon. So dito ko naintindihan niya siling ko, pinasahi, ambal mo sisgi nga, pinasahi, kay nga mga akig, after that, ara ng kalulu, ara ng pagigugma, pagintindi, kag may dalas ang pulong sang Diyos. Amo gina-apply namon sa school. May mga misunderstanding pero kadali-dali lang gid because ang grasya sa paghigugma ara kay kumbaga bukas among tagipusoon sa Ginoo, bukas ang among tagipusoon sa pulong sang Dios. Ti ara gid jaya kagambal gani diri ka ina sis ging bala silingya maayo kang magaani kita kung hindi magapadayon kaysa sa diri sa tag sa kapagtudlo pag atipan kag pag amuma isa ini kabinhi gaginat tanum sa kabuhi isang kabataan. So, dira bala, nang may ara ko bala ang estudyante, kumbaga, ay sa example ko lang, ang estudyante ko, bata ko, na may adra mag-eskwela, bata ko, ang pag-amuma, bala sa isig ka pariyo, kabataan, kisa mabaluwang ma'am, wala ko panyaga, ma'am, wala, o sige, kadto ka mo sa balay, nakita sa bata ko bala, ang pag-amuma sa mga isig nila, ng mga estudyante, nakita iya, so, sa nguli, bala, mami, wala to sa balon, mami, ano siya, wala sa amuni, kumbaga nakita mo, ma-apply sa kabataan, sa mga nakakita, kaya binhi nga ginatanom, hindi lamang sa imo, kundi sa mga tao nga nakakita sa imo hinimuan, kaya maging panggas na ang ginuo sa imo tagipusoon. Amo na gani nga, kumbaga ang kaluwasan, hindi lang sa imo, kundi sa mga kabataan nga nakakita sa imo, nakabatsyag man sila, sang gugma sa isig nila kapareho. Kaya nakita ko bala sisging, pagkita ko bala sisging sa mga bata nga may mga misunderstanding, pagpaatubang mo na sila, grabe, ugot-ugot, na sila dumanumbag, na sila dumaano. Pero pagka-explain mo, pagka-explain both side, pamatian mong side, isa kag-isa, kagpaatubangon sila, ti okay na ka mo, ti hambal ni Jesus, amuni ho, ti hambal ganit Jesus, nagapatawad si Jesus, amuni, pila ka fold, pila sis gang, 70 times nga pagpatawad, ikaw hindi kagit kapatawad sa imong classmate nga, subong lang ganit ka mo, wala againtindihan ay, tapos ikaw, di ba, kinanglan kung nagapatawad ka, warong ko man sa ising mo kapariyo. Kung mag-ara, bala sisgi nga ang Espiritu Santo nagapanghikot sa tagsa-tagsa, abi mo gatulo, ikaw mismo nga nagaano sa ila, nagapapi sa ila, gatulo, imuluha. Kaya nga, kahapos sa ila magsay sorry, kahapos sa ila maghag, kag magbeso-beso, kung bayi kag bayi, kabeso-beso pa na. Ti, ma'am, ba na, ti, karon, basi makitay ka mo, basi, ma'am, pisa, nga wala na, ma'am, ah, kay ara na ko, no, ara ng forgiveness. So, dira, bala nato makita nga, ang ilang misunderstanding, kadasig, maislan, sang katawahay, sang ila, tagipusoon, wala sang pagdumot. Pila na ko ka year sa school, 19, wala gi ko yung bala nakakita ang gadumtanay nga kabataan kay nga grocery Christian living ginapaaten sa prayer meeting kumbaga guided sila spiritually kag subong daan nga tinion sisging amo na gid dapat naton nga himuon gani thank you
0: kay Jesus kag amen kag sa dumduman ko man gani sang guys ko lapang duwa ko ka bata di sa dito pala nagstart sa kalaparan mo ti adumduman ko sa Christian living nga before na ang mag ang assignment na nila per me kinanglan ang reflection bala
1: yes, oo.
0: Na ang isa tika teacher na sa Christian living the son kin ang both parent ang parents gid siya inang may duwa perma
1: sila,
0: pa na may
1: duwa sila
0: maubra duwa sila maubra sige luto ko sige nabalsang bata ko ma amo ni ang gospel amo sa ni ko ti ano ang naintindihan mo how amo sana kay amo nang imo dira isulat ti apermahan ko na. Abi mo, pag magpuli kami na, kahit isang una, ang salakyan, sang agina service na nga magsugat sa amon. Namin bala, hindi bag-o. Yes, amo sa permilang gaaberiya. Gaulan pa na. Progress siya sa Ginoo, wala kay dira, kita ko ang kabataan kay nagaano mo nagakilat gapangamuyo yes, sila gapangamuyo kay amo na kuno hangambal ni sir yes. Nga amo nang hambal ni Jesus kung magtuo ikaw amo sina ti ara bala
1: protection
0: oo bantayan ikaw mo sina tinaga ano lang ko sa ila ginapanilagan ko sila gapangamuyo sila bang isa tuya grabe gito pag magpanawag sa ngalan ni Jesus kay nagahilibion gid kay ti syempre namin bala nga gabina kami nga pulik ag naaberiyaman pero sa grasya sang Ginoo utod ng Yesu Kristo, di mo bala makita nga ang pulong nga ila mabatihan. Sa ila nga teacher, balaan mo man ang mga bata, magambal ang teacher. Ya, teacher ginaiasundo yes, nila, bisan pa ang mama, magambal. Hambal ni ma'am. Amuni. Amuna ginambal, amuna bala ginahambal nila nga amuni ang ginambal ni ma'am hambal ya nga si kinanglan magtuo kay Jesus amuna yes, kun so, magtuo ka kay Jesus tawgon mo iya ngalan indi agin mapaslawan ti siling ko ibutang yon sa buhat ti sige na pangamuyo ko magpakadto pabalik na nagarosary gid na gablos-bulos ang kabataan sa pag rosary sa salakyan kag asta nga sa grasya sang Ginoo nga naka graduate sila diri sa ilang high school ba kay wala sila kaabot sang ilang sang senior high pero sa grasya sang Ginoo pag silo nila pag senior high nila pag namangkot ang teacher nila nga sa diin ka mo nagalin nga school hambal sa gisa ko ka bata sa linya sa ano sa ang Diyos gugma abati nakibot kada mag-grocery sila kay religyo ang Catholic school man to ang gin eskulahan niya. Sila na nagalit sa Holy Rosary. Yes, amo sila kada mag-ano sila na ginapa, ano gani ah, ginapalit sa Rosary. Dasun sila man nag-serve kay ti. Sa dili sila naga ano altar server oh, man altar amo sina kag sa dumduman ko pagid nga may isa kita ka estudyante dire nga do na involved sa isa ka grupo tigin pa eskwela sa sang nanay kag wala na, wala ta kay balo balato nga nadalato siya sa kaso pero ti kay minor di edad
1: ti
0: amo tong nga gindala sa DSWD pero sa grasya sang Ginoo tungod nga may program agin panugutan man sa ang aton eskwelahan san didto siya ginadulungan sa blasang module
1: yes,
0: amo sina kag abi mo daw natandugid ko to kay pag-graduate niya isakto gid nga nahilway siya.
1: Amen.
0: Kung sa yuron ang kaso yato wala na kay ti wala sang ebidensya.
1: Yes.
0: Amen. Kag pag-graduate siya sakto gid pagka next day masaka ano na graduation na kag subong sa grasya sang Ginoo graduate na sa college siya
1: wow,
0: sa pag-eskwelaya. Ti dira bala kun indi upagtagaan sang kahigayunan ang isa ka bata nga wala tiya kabalo mo. Amen. Kag kun magusga lang kita sa iya nga amuna ang iya nga amuna siya kag indi pagtagaan sang kahigayunan indi naton makita wala ta kay balo gali nga base lakadlaw amo pa ni siya ang gamiton sang Ginoo.
1: Amen.
0: Amen. Gani diri sa sining eskwelahan ang tanan ginatagaan gid sang tsansa.
1: Yes.
0: Okay. Amen. Natagaan gid sang tsansa gani bauti ang salamat sa Dios sa mga maestra nga iya gin padala kay ti naibaluan man naton nga ti kung private school ka lain niya sa public nga so, ang kung sa financial
1: continue
0: amo sina diri kinanglan mga muyo gid todo
1: amen
0: ag oo amo sina mga muyo gid sa kay Jesus
1: yes.
0: Kay ang grasya nagabukbo ti ang mga maestra naton dira na ano sila ang bisan ara sa kabudlayan na develop ang ilang nga ugali nga pagtuo bala nga kinanglan mga muyo gid kag magtuo agud to ang grasya sang Ginoo mabukbo kay tungod nga nagapabilin sa eskwelahan tungod ang gugma
1: yes.
0: Ara
1: amen.
0: Makita
1: oo.
0: Nila kag masubaybayan ang ilang estudyante nga makita nila ang pagbag-o bala
1: yes,
0: sang iya nga pamatasan sobra-sobra sa ang kalipay. Amen.
1: Amen.
0: Gani mga utog ginong Jesucristo. Matuod gina ang pulong sa Galatia 6 verse 9 nga magpadayon kita. Magpadayon kamu sa paghimo sang maayo.
1: Amen.
0: Amen. Kaysa nagakaigo nga tion magaani kamote. Kung makita mo na ang pagbag-o sang bata, ara ng resulta
1: yan. Amen. Oo.
0: Amen. Resulta na tawag na isa lang kabata ang pagbag-o ara. Utod ginong Jesucristo, hindi na problema sang panimalay kag susyudad. Amen. Hindi na problema gani ara magpadayon gani ang aton nga mga manunudlo bisan kapoy kag madamo ang mga ginahimo hindi kita maguntat. Amen. Kay tagsa ka pagtudlo kag pagatipan kag pagamuma isa ina kabinhi nga ginatanom sa kabuhi sang mga kabataan.
1: Amen.
0: Gani kung gusto lang nga gusto lang subong ipaybalo sa tanan naton nga manunudlo ng inyo nga pagtudlo kag pag-alagad isa ina ka pagtawag sa Diyos kuling manhalin sa Diyos kag magpadayon bisan sa kakapoy kag mga pagtilaw kag ang mga teachers ang aton mga teachers hindi lang trabaho kundi isa ini ka misyon. Amen. Isa ka misyon na kada adlaw naghatag kamo sang tiun. Kusog kag pagpailob, pagpaubos, kag gugma para maporma ang unahuna kag ang mga pamatasan sang isa sang mga kabataan. Patagipusoon sang mga kabataan gani ang mensahe siling sang Galatian magpadayon. Sa paghimo sang maayo.
1: Yes.
0: Amen. Gani mga manunudlo, Basi may mga tion nga kis ah, ang kakapoy, ara, bauti, matuod. Kagda wala na wala makita ang bunga sang imo nga pagpanikasog. Pero mga utogin ng Yeso Kristo, ang Diyos nakakita sa nasagsan ninyo kasakripisyo.
1: Amen.
0: Ang isa ka bata nga inyo ginatudluhan, subong mahimo mangin isa ka plakadlaw, isa ka mission bilang isa ka leader naton. Amen. Isa ka instrumento san Diyos, isa man ka professional o kun alagad san Diyos sa palaboton, gani kamo mahimo nga instrumento san Diyos sa pagbag-o sang isang ilang kabuhi. Amen. Tibatihan mo kamo ang instrumento sang Diyos.
1: Amen.
0: Sa pagbag-o sang ilang kabuhi.
1: Amen.
0: Gani hindi lang kamo nga nagatudlo sang leksyon, kundi nagatudlo man kamo sang kabuhi, nagahatag kamo sing paglaom kag nagapakita kamo sang gugma sang Diyos.
1: Amen.
0: Amen. Nabatihan mo uto ginung Yesu Kristo bilang isa ka manunudlo sa tagsa ka eskulahan, ang misyon ang ginhatag sa Diyos sa imo. Hindi lang nga magtudlo ka sang imo dira nga leksyon sa academic, kundi nagatudlo man ikaw agud to magapurma ikaw sang kabuhi sang isa ka bata. Nga ang kabuhi ang pamatasan pareho sa ugali ni Jesus. Di ba tayo kabalo ba si pila ka adlaw isa ka presidente? Halin sa imo dira nga kabataan.
1: Yes.
0: Amen. Amen. Sa imo gintudloan tila tawa bala subong o may isa kita nga bata nga ang kalipay mo bala ara nga permi nagakanta no isa to si Andrea.
1: Oh.
0: Ti natawa bala ang kalipay mo kag dasun nagligad to may isa naman kita ka estudyante nga sa ano to gani panawag sa boys and girls ano to oh amo sina nga namin ko bala nadalaman siya. Kung sa'yo ron, utod ganong Yeso Kristo, ginaano na sila mo, ginatrain na sila manging isa plakadlaw nga manging base kung politician. Tibalaan man natin kung napundar sila sa espirituhanon nga pangabuhi ang ilang nga ugali. Bisan diin man sila yadalon, utod ganong Yeso Kristo, madala na nila, mapangabuhi na nila ang pulong, mapabantala na nila ang maayong balita na hanungod sa Diyos. Ti ikaw nga nagtudlo, sina ikaw ang ginggamit sa Ginoo nga nagporma, hindi ka na malipay. Amen.
1: Amen.
0: Nga ang imo nga gintamnan, nangin mabinungahon. Amen. Gani sa sinigid nga mga tinuon, mga utod ginong Yeso Kristo, pamangkuton naton eh, ang ato ang imo subong nga kaugalingon bilang isa ka manunudlo. Pwede mo gid maistorya ang Ginoo. Amen. Nga Ginoo, paano mo ako gamiton bilang isa ka manunudlo? Sa sinigit nga mga tinion, kay subong Teacher's Day, ihatag naton liwat sa Diyos ang imo nga pagtawag sa iya. Magpadayon sa pagtudlo, magpadayon sa pagigugma, kag magpadayon sa pag-alagan.
1: Amen.
0: Kani subong igatinion, ginaagda ko ikaw sa pagpangamuyo. Bisan hindi man ikaw nga teachers nga profession, isa man ikaw kaginikanan nga nagatudlo sa imo kabataan, isa man ikaw ka evangelizer, isa man ikaw nga gintawag sa Ginoo sa pagtudlo sa mga tawo nga nadulaan sim paglaom. Gani subong gid gatinion, Lord, salamat gid sa opportunity ang ginhatag mo sa bong sa amon. Nga mapahayag ang imo maayong balita sa akon nga utod nga nagapamati gid sa bong. Lain-lain ang profession. Lain-lain ang imo nga pagtawag. Pero yari sa bong, O Lord God, ang akon nga utod. Nagapangamuyo gid kami, dugang nga espirituhanon nga kaalam kag ibalo. O Lord Jesus, nga amugit subong ang magagiya sa ila. Agod matudloan nila sing maayo. Nga sunugit sa imo kabubuton ang ilang mga estudyante, ang ilang makabataan, ang mga tawang gusto mo ipahayagan. Gani subong gigatan ni On Lord, nakita mo man ang akon nga utod, ang kakapoy ara, ang kabudlayan ara. wala sing pagidayan. Pero tungod sang imugugma pagkaluhoy o Ginoo, na sinigid nga mga tinio, nagaampo gid kami. Nga ilagid subong babaton ang pagidayan.
1: Amen.
0: Ang kusog, ang kabakod, amen, kag ang pag-ayo, yes, sa bugos nga lawas kalagkag espirito.
1: Amen.
0: Ini ang amon pangamuyo. Kag i-bless mo gid ang tanan nga mga teachers, o Lord God, hallelujah. Tagaay pagid sa inspirasyon o Ginoo pagi sa imo mga pulong. Agud matuman man nila ang imo nga sugo, ang imo nga misyon.
1: Amen.
0: Para man sa ila, kag sa mga tawo nga nagakinahanglan sang imo nga bulig. Ini ang amon pangamuyo in Jesus name.
1: Amen,
0: amen kag amen. Kag subong bala nga tinion pamatian naton ang isa ka ambahanon nga gina ano gitsubong ni Ma'am Robbie sa mga teacher sa sinigid nga mga tinion.

0: Jesus' name.
1: Amen.
2: Ang ginahigugma ninyo, mo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkon ang ginapahulan ninyo ang manlangin ang makabayad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigod maa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala niya paabot na bayaran. Kagmagbaton kamo, singdako, kagmagbaton kamo, singdako na balos. Kagmangin anak kamo sa labing magagagahong na Diyos. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao na walay kabalaslan. Kag mga malaot, magmaluloyon kamo, subong ng inyo amay maluloyon. Hindi kamo magpamukong, kag ang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa ilan, kag ang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagod ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo, nasukumsing maayo, nagasot, nauyog, kag nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa ibang, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I helped you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abining adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang imo nga pag-ayo. Napati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Napati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwan naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence, His presence that sets us free. Ang iyang presensya na kunyara ang panulay na gapalagyo sa iyang presensya, ngang presensya nga nag-aayo. Tuwa natin ini.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog nga kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog nga kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala na gapatumbaya sa imo. Pwede mo maatubang ang wala kang tuo mo, ang balon mo siya nga palangga kagid sang Ginoo. Yes! Palangga kagid sang Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

ang unang mahal ka ng Panginoon, iambal ta na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balon ka nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal ta man sa aton kaugalingon, nga mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, iambal natin ulang kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: gitatanan ni napalangga sang Ginoo. In Jesus name.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Dayaw na
1: na. Oh, hallelujah.
0: Sabay yung bawal yung bawal na Jesus.
1: Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan nato ang inyong pagpalangga.
1: Amen.

Kaya sa aton na pinunyagan, hindi niya kita ang pagpabayaan. Kagmagatuyo siya sa aton. Bisa nag-aagi kita sa kalayo sa pagtilaw. Upod na to siya. Bisa nag-aagi kita sa tubig, sa kabudlayan, hindi kita malubos. Kaya iya nga gugma nagaluwas sa kinahanglan natin ang pagbaton sa iya hugot sa atong tigpusoon. Agot na batuan natin ining aton taugalingon, ang aton kailigpon, ang aton tawanong at kinaugali. Dapat natin napirte. Agad na buhi kita. Kinahanglan natin si Jesus.

0: 感谢吧，
1: 世界幸福，
0: ang tuburan yara sa tuntagi pusuon

ko na naton subong ang inyong bilagro. Tuwa naton siling sang Ginoo ko nilisugtan ninyo ang inyong ginapangayo. Iyayatak sa ngalan na Jesus, sa ngalan sang community, inilisugtan subong naton ang ibo kinanglanon, ang kinanglanon sa Parimalay, ang kinanglanon sa aton komunidad, punon sang Ginoo. Pangayo subong. Ang pulong niya nagasiling ang nagapangayo pagdatangan. Labaw sa tanan pangayoon naton ang bertud sang Espiritu. Ang nga siya lang makahatag sa tanang pagpaubos, ang pagkami ng tagod, ang pagkami ng panon, ang pagkamaluluyon, ang pagka-Diyos nun, ang pagka may kugmaon. Siya lang makahatag sa na kagamoy ng atong ginapangayo. Kamangin ara sa tagsan, tagsa sa aton ka sa aton palibalay. Magpabiling sa aton. Kagimuon niya itang instrumento. Sa pagluwas ang iyang katawan. Sa bilog ng kaliputan. Thank you, Jesus. Now, paghayo. Kagikaw pagatangan. I am miracles. I've seen

0: miracle worker is in you. He is present in you. The Holy Spirit resides in you. And all you have to do is to recognize Him. Accept Him. Kagimu ang yagnasugo. Yara siya. Lord, baptize us. We are your children. Thank you, Lord. Open your heart. Welcome Him. He is the love of our souls. Lord Jesus, baptize us. And with your holy presence, fill all our needs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is here. Thank you. Somebody's neck is being healed.
1: Amen.
0: Nervous system is being healed.
1: Amen.
0: Tongue is being healed. Now, my dear brothers and sisters, the Holy Spirit is there. And I pray that the Lord God will open our mind and give us spiritual, the gifts of the Spirit, in order for us we could work with Him. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Lord, I pray that you will open our minds and give us spiritual understanding. And let that gifts of the Spirit flow from us. Use us mightily. With boldness, O Lord. With your spiritual strength. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Lord. Salamat.
2: Hari nga langit noon, ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sa kapawa. Aginhatag mo sa amon, si Jesus, ang amon panuluwas. Salamat gid sa iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon. Sa iyang pagkabanhaw. Salamat gid sa may balita na amon patigid baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa amon kasalaanan. Kagmagari ka sa amon. Nagsamtang nagahulat kami sa may mayaon nga pag-abot, ikaduwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagai kami sang grasya nga magiusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa iba espiritu kag sa imobilidon nga pulong paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat it. Kadaga pangamuyo kami hindi lamang sa amon, kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan, kag napangayo ginamon, tawga kami tanan, kagitugot nga kami tanan, mag-aalagad sa imo. Samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inang kuruna, sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan nga tion, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat, Gid, sa pagpili mo sa amin.

wala bala ka mo makaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginhatag sang Dios sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Dios. Isn't it?

0: ginbakal ka na sang Diyos. Iya ka mo sang Diyos. Kagwala sa may makapamulag sa inyo, sa gugma sang Diyos. Kay iya ka mo.
1: You belong to me.
0: Iya ka mo.

ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya ginapangayo, ginamang na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name, yes.

Magandang gabi sa inyo lahat. Pagdait sa tanan nga nagapamati subong gabi. Mga jammers, welcome sa Jesus and Music. Jam with DJ Joshua. Yes, mga jammers, dito lang sa ADGFM, Your Healing and Miracle Radio. Mga jammers, kung nasaan ka man ngayon, nasa bahay, nasa trabaho, nasa biyahe, nag-aaral, nagpapahinga, or kasama ang inyong pamilya. Maraming salamat sa pagsama sa akin na ngayong gabi. Yes, mga jammers, mapapakinggan tayo sa 98.9 ADGFM, Estancia Iloilo. At ganoon din sa DYMI 94.7 ADGFM Kalinog. At ganoon din sa ating online application sa inyong mga Android phones sa Ang Diyos Gugma Online Radio. At tayo'y live na live din na mapapanood sa ating ADGFM Facebook page. Yes, mga ka-jammers, ayan. Batiin muna natin ng happy, happy birthday. Yes, ang lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong Monday, October 5th, 2026. Yes, ka-jammers, happy, happy birthday sa'yo. Siyempre, ang kantang ito ay para sa'yo.

Yes, ayan. Happy, happy birthday sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw. Yes, mga jammers, ilang araw na lang bago mag-Christmas. 80 days to go before Christmas.

Yes, mga jammers, ayan. Sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live, pagpasensya nyo na kung hindi nyo pa ako nakikita dito. Dahil may mga technical problem tayo dito ngayon sa ating yes, dito. Kaya makinig na lang muna kayo dito sa akin, alright? Yes, mga jammers. At tonight, pag-uusapan natin ay isang topic na hindi lang para sa mga parents, hindi lang para sa mga teachers, hindi lang para sa mga adults, kundi mga jammers, para sa bawat isa sa atin. Mga jammers, what are you teaching the next generation? Kasi mga ka-jammers, alam ninyo, minsan iniisip natin na nagtuturo lang tayo kapag nagsasalita tayo. Pero mga ka-jammers, hindi. Tinuturuan din natin ang ibang tao sa pamamagitan ng ginagawa natin. Kung paano tayo magsalita. Kung paano tayo makitungo. Kung paano tayo humarap sa problema. Kung paano tayo magpatawad. Kung paano tayo humawak ng pera. Kung paano tayo gumamit ng social media. Mga ka-jammers, kung paano tayo magdasal. At mga ka-jammers, kung paano tayo magmahal. Mga jammers, maybe someone younger is watching you without you even knowing it. A younger sibling, a child, a nephew or niece, a student, maybe a young person in your community, someone in the ministry, and maybe your life is already teaching them something. Kaya mga ka-jammers, ang tanong natin tonight, ano ang tinuturo ng buhay natin sa next generation? Yes, mga ka-jammers, kung i-share mo ng ating live, don't forget to use our hashtag, hashtag ADGFM, Teach by Example.

Ayun mga ka-jammers, sa lahat ng mga na nanonood ngayon sa ating Facebook Live, please do share our live mga ka-jammers. Maraming maraming salamat. Yes mga jammers, let's start the night. Yes, simulan na natin ang ating worship jam tonight. And mga jammers, yes, before we start ng ating mga song request, yan, comment down below lang sa lahat na nakikinig sa nanonood ngayon sa Facebook Live natin. Pero hindi nyo pa ako nakikita kasi sabi ko nga kanina may problema pa tayo dito sa technical natin. Yes, comment down below lang mga jammers ng inyong mga song request at ng inyong mga pa-shoutout. Ayan sa mga nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo. Abot pala dito sa ano sa hibawan ng ating 94.7. Yes, clear pa, clear na clear pa. Ng ating ADGFM. Kalinog 94.7. Alright mga jammers, simulan na natin ang ating worship jam tonight. Alright mga jammers, ito muna. Pakinggan natin our first worship jam tonight Via Dolorosa by Laura Bretan. At ito muna mga jammers, pakinggan natin.

Yes, mga ka-jammers, yun yung napakinggan via Dolorosa by Laura Bretan. Yes, mga ka-jammers, welcome back sa Jesus and Music o Jam with DJ Joshua. Yes, at syempre dito lang sa ADG-FM, Your Healing and Miracle Radio. Yes, mga jammers, let's start tonight with this thought. Mga jammers, jammers. Mga jammers. Mga jammers. Children and young people, don't only listen to what we say. They watch what we do. Mga jammers, pwede mong sabihin sa isang bata, be respectful. Pero kung nakikita ka niyang bastos makipag-usap sa ibang tao, ano ang matutunan niya? Pwede mong sabihin, don't lie. Pero kung naririnig ka niyang nagsisinungaling ka, ano ang magiging example mo? Pwede mong sabihin, pray to God. Pero ka-jammers, kung never ka niyang nakikitang nagdadasala, ano ang maiintindihan niya tungkol sa faith? Mga jammers, that's why our example can be louder than our advice. Hindi naman ibig sabihin perfect tayo. Hindi, mga jam, we all make mistakes. Pero ang mahalaga, kapag nagkamali tayo, marunong ba tayong umamin? Kapag nakasakit tayo, marunong ba tayong humingi ng tawad? Kapag nahirapan tayo, marunong ba tayong manalangin? Mga jammers, because maybe that's also something worth teaching. Kaya question of the hour natin, mga jam. Ano ang isang magandang value na gusto mong maipasa sa next generation?

Yes, ang ating question of the hour, Mega Jam. Ano ang isang magandang value na gusto mong maipasa sa next generation? Respect ba? Kindness? Faith? Honesty? Hard work? Discipline? Love for family? Yes, mga jammers, comment your answer tonight. At dahil at babasahin natin yan. Comment down below, mga jammers, kahit hindi nyo ako nakikita sa ating Facebook Live. Alam kong naririnig din nyo ako. Ayan, at sa gusto namang mag-comment or mag-text sa ating text line number. Yes, mag-text lang ka, Jam, sa 09-66-944-5040. Ayan, sa mga nakikinig ngayon sa kanilang mga radio. Ayan, kung gusto ninyong sumagot sa ating question of the hour, ano ang isang magandang value na gusto mong maipasa sa next generation? Yes, mag-text lang, mag-message lang sa ating text line number 09-66-944-5040. Naka-jammers, minsan, ang pinakamagandang lesson na maibibigay natin sa isang bata ay hindi sermon. Naka-jammers, kundi magandang halimbawa. Ayan, shoutout muna tayo, ayan, kay Sister Rosalie sa mapagpalang gabi. Ayan, kay Sister Des, good evening, at kay Sister Vijoy. Ayan, maraming salamat sa pagsama sa atin tonight. Ayan, please do share our live, mga jammers. Maraming salamat. Alright, mga jammers, continue tayo ngayon sa ating worship jam. Ito naman ang mga ka-jammers, pakinggan natin ang ating song request ng last week pa na hindi natin na-play. Ito muna, pakinggan natin, mga ka-jammers, song request ni Brother Ian na Gaya ng Dati by Mr. Energy, Pure Energy, Mr. Gary Valenciano. Ito muna, mga ka-jammers, pakinggan natin, Gaya ng Dati.

0: Father. Ayan. Yes, mga Jammers, time check muna tayo ngayon. Oras natin ngayon ay 9:35 in the evening, Philippine Standard Time. Yes, mga Jammers, ayan, bago tayo magpatuloy sa ating mga song request, ating worship jam. Kaya shoutout muna kay Sister Lady Lynn. Sabi niya, good evening, DJ Josh, God bless. Ayan, God bless din sa'yo, Sister Lady Lynn. Alright, mga Jammers, faith talk muna tayo. Ano? Tara.
1: Kapag ang mundo ay puno ng ingay, pakinggan ang tinig ng Diyos. Ito ang Faith Talk
2: kasama si DJ Joshua.
3: Faith Talk.
4: Faith Talk.
5: Faith Talk.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat po sa aming buhay at sa bawat taong iyong inilagay sa aming paligid. Panginoon, tulungan mo po kaming maging mabuting halimbawa sa mga taong tumitingin sa amin. Bigyan mo kami ng wisdom para malaman kung ano ang tama. Bigyan mo kami ng patience para magturo ng may pagmamahal. At bigyan mo kami ng humility para aminin kapag kami ay nagkamali. Lord, gabayan mo po ang next generation. Protect their minds, their hearts, and their dreams. Tulungan mo po silang makilala ka at matutong magmahal, rumespeto, magpatawad, at gumawa ng mabuti. At Panginoon, tulungan mo rin kaming mga nakakatanda na hindi lamang magsabi ng mabuti, kundi, Panginoon, mamuhay ayon sa mabuti. Panginoon, naway gamitin mo ang aming buhay para maging magandang halimbawa sa iba. Panginoon, pagpalain niyo po ang Diyos Amores Broadcasting, ang buong ang Diyos Gugma Community, at lahat, Lord Jesus, ng nanonood at sumasama ngayon nakikinig sa kanilang mga radio. Grant their heart's desire, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Yes, mga jammers, ayan. Alright, mga jammers, yes, bago tayo magpaalam. Nakapag-subscribe ka na ba ka, Jams, at sa YouTube channel ng ating head servant, Brother Edwin Daulo? Kung hindi pa at hindi mo alam kung paano, ito mga ka-Jammers, tuturuan ka namin kung paano mag-subscribe sa YouTube channel ng ating head servant. Ito muna mga ka-Jammers, pakinggan at panoorin natin.

Yes, at ayan mga jammers, alam nyo na kung paano mag-subscribe sa YouTube channel ng ating head servant, Brother Edwin A. Daulo. Ayan, maraming salamat kay jammers sa pag-subscribe. At ayan mga jammers, ayan, pwede mo ding i-heart at i-share ang ating mga uploaded videos dyan. Yes, the videos ng ating teaching ng ating head servant, Brother Edwin A. Daulo. Yes, mga jammers, tonight we ask, what are you teaching the next generation? At sana mga jammer, may isang bagay tayong maiwi tonight. The next generation is watching, not to judge us, but to learn from us. Kaya kung gusto natin ng mas mabuting future, let's start by becoming better examples today. Teach them kindness. Teach them respect. Teach them honesty. Teach them responsibility. Teach them courage. Teach them how to forgive. Teach them how to serve. And most importantly, teach them to know and love God. Because someday we will not always be there to guide them. But hopefully, the values we leave out will continue living through them. Mga jammers, ang legacy natin ay hindi lang kung ano ang naiwan natin. Minsan, ang pinakamalaking legacy ay kung anong klaseng tao ang naging inspirasyon nating maging ang iba. So tonight, let's not just ask, what am I leaving behind? Let's also ask, who am I helping become better? Yes, mga jammers, maraming salamat sa lahat na nakikinig, nag-comment, nag-share, at nakisama sa atin ngayong gabi. At ayan, last shoutout muna tayo ngayon, ayan, kay Brother Joven. Yes, may song request pala si Brother Joven. Ayan, bukas na natin, i-play natin, yan, Brother Joven. Yes, kapag okay na yung ating camera dito, wala, makikita nyo na ako online, alright? Sa ating Facebook live streaming, okay? At ayan, sabi naman dito ni Sister Myrna, good evening, kagpagitay DJ Josh. Kami nagapang-imbitar sa aton mga utod, nga may ara kita nga palaabuton nga anniversary and Lord's Day sa October 10, 2026 sa Kulasi Ahoy Chapter kag pagahiwaton ini sa Kulasi Elementary School Coverage Team. Ayan, mga jammers, sa mga brothers and sisters natin dere nga malapit sa Kulasi Elementary School, may ara nga pagahiwaton nga anniversary and Lord's Day sa October 10, 2026. Yes, anniversary sa Kulasi Ahoy Chapter. Ngadra pagayhuaton sa may Kulasi Elementary School Coverage Gym. Ayan. Yes, you are welcome ka Jam na mag-attend sa ating anniversary sa Kulasi Ahoy at Lord's Day. Ayan. Welcome na welcome kayo. At ayan, shoutout muna kay Brother Zaldi. Good evening, good evening. At ayan, pasalamatan muna natin ang ating technical side dyan sa may 98.9 ADG-FM Estancia Studio sa kay Sister Princess. Thank you so much, Princess. God bless you. At ganun din sa ating technical side dyan sa may DYMI sa 94.7 ADG-FM Kalinog kay Brother Raynon. At nandyan din ngayon si Brother Prince. Yes, God bless. Maraming salamat, Brother Raynon and Brother Prince. At syempre dito naman sa ating main studio sa City of Love, Iloilo City. Sa ating tech dito, si Brother John Fernel. Maraming salamat. At ayan mga jammers, maraming salamat din sa lahat ng mga sumasama sa atin ngayon sa Facebook live streaming natin. Kahit hindi nyo ako nakikita, kahit nakapapakinggan nyo lang,
ang boses natin dito. Thank you so much for staying. Maraming maraming salamat. God bless you. Maraming salamat mga ka-jammers. Ako muli ang inyong kaibigan sa radyo, DJ Joshua. Dito lang sa Jesus and Music, Ojama with DJ Joshua. Good night everyone. God bless you, your family, and the next generation. And remember, don't just tell them what is right. Show them. Good night, mga jam, and God bless.

0: ADG FM 98.9
1: Estancia Iloilo,
2: your healing and miracle radio.

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo, sa naman ito nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

0: Jesus, ngayari sa aman. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya o Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman ng ibang mga lambag at pilas nag-ayo sa mga sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa mga nawas kagkalag kag Espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibong nga presensya nag-aayos ang tanan nga ginapatyag naman. Yes. Ginatuuhan nato nila ng iyang Espiritu sa mga yara nagahulag. Remember my brothers and sisters nga si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa imo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kung hindi siya maghimo sina. Tuuhi sa mo. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa imo. Kagpaagi sa imong pagtuo matabo ina, siling sa Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

ang kunon tanan sa in Jesus name. Thank you Lord. Thank you Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus name.

I praise. You are the one I praise. Dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako nabatyagan nga nagakuha sa tanan nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya isa kabanyos nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

No, put your right hand sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugan ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginigtan na mo ng tinakabang masakit. Pagkag magaling sa ngalan ni Jesus. Ginigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pagkag lang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

nagpakamayo sa imo sa buong adlaw. Ginapakamayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong subunggit. Subunggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name, we claim your miracle.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome.

0: touch me
1: again.
0: He touched me.
1: Yes, I believe.
0: He

0: The Lord is not sick, you know. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Yes. Thank you, Jesus. I claim you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah! Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginarisugtan naton ini kag imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan gid nakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sa ning amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah. Amen.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imayong kamanon. Kung mayari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuis siya sa mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iyakapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis?

Ikaw ay huli, kapatid, halika na magsisi. Yun na, kapatid, ang panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na, kapatid, at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisang magpuri sa ngalan Niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamuhay na kasama Niya. Bangunan, tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y may nagsasabi.

0: His passion is to save the world. Amen. We must be one with His word. Kag kinahanglan mapun-an kita sa Espiritu Santo. Amen. Kag i-practice naton ang aton nabatian. Ikabuhit naton ini. Upod kita liwat sa krus ni Kristo. Dumdumo naton ang nagihan sa aton Maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.
1: Ang landas ng pagdurusa.

tulugan niyo sa buong inyo kaugalingon. Hindi ilang nagkakanta kita, kundi samta nag-alsa sa isang krus, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa sa krus, di mo kagsang sala na ginaalsa niya. Upod ikaw sa iya, tulukang imo kaugalingon nga nagaupod sa kay Jesus.

Sin is very powerful. Imuon ka nga paralti ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka paralti ko ginayo niya. Mga utod, gahong ang pagkidolsol. Ang pagpatawad isa ka gahong nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga baka hatag sa imo sa bag-ong kusog. Kung pangayuon mong imo kalbayan, sa Jesus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipusoan, kagdira sa imo tagipusoan, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sang kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagbagadalay na sa aton, sa Espiritu, ano na gusto? Magpagabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayos sa imo. Pili aso mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad, yara sa tanang ngatiyon. Oh, it makes him sad to see the way we live. He'll always say, oh, forgive. Hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong na tungod sang sumpa kagsang sala. Hindi magduwa-duwa na magkato kay Jesus ang iya pagpatawad. Maghahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangon ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Gamay kapagod kag pagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mong sagina. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipuson. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, sila niya, ang imo sala, ginapatawad man. Sila niya sa libro ni Santiago. Tumuwi sa mo. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya sa mo. Ang Espiritu niya, yan ang sa atin. Yan ang sa atin, tagi mo sa mo. Katuhin ang. Kung gusto kang mag-ayo, ang iya presensya sa mong yari, pagpagkapakot ka, hindi ka mag-gadlock, magtuo ka. Sa sinigid nga tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan, mabatod mo ang imo bilagro, mabatod mong imo pag-aayo, hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan, sa pag-antos, iligtaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Kagbatunang kapatawaran.

0: Thank you, Father.
1: Kung gidahigugma ninyo mo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkun ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang mga man lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkong ang ginapahulang nila ang manlangin ang makabayad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga magkasasala na makabayad.

kamo, kadang Dios magapatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagodang Dios magahatag man sa inyo. Ang inyo, ang ihatag sa inyo, nasukob sing maayo, nadasot, nauyog, kang nag-aawas. Tay ang ginagamit ninyo na talaksan para sa ibang, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

0: Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sakat tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo.
1: Amen.
0: Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

isang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa pangulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlo na adlaw.

brothers and sisters. Si Jesus, naging mo na sa bagpo, tagbalik at tapusan ng kasuntanan. Kagin silyuhan, kagin markahan sa iya kaugaling mong nadugo. Amen. Ang sino man nga magbaton sini, makasulod sa iya panibalay. Kagmabalaan mo, ngayara ikaw sa panimalay sang Ginoo, kung ikaw mismo makadaog, kagmakahatag sang sakripisyo nga nagapatay sa imo. Mahibo ina, kunyara siya, kung may kasugdanan ikaw sa iya. Amen. Yes. Kunin mo, O Diyos,

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, kang bilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga maging katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa siningaduta. Nagakinahanglan ngang ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Gani nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudun nato ng kabatuoran. Gani nagapangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahalang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad kag probitihan namon. We will provide all their needs and will protect them. We will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagapulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.

0: amay ning ginsuguran sa mainit nga pabinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sang yaunod, agud aton kaunon. Sa Isus nagsiling sa ila, nagasiling ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang yadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sinpo nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay, nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Alika kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Thank you, Jesus. Papakudon natin ang kasugtanan. Nagibaton ta sa Dios, dara ka Jesus. Napatay kita, upod ka, Jesus. Upod ka mo sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa cross. Kag napatay ako.
1: Kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon.
1: Upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako.
1: Nabanhaw.
0: Upod sa iya pagkabanhaw. Kag ginakilala ko gid.
1: Kag ginakilala
0: ko. Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
1: Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag niya gid sa akon.
1: Kag ginhatag niya gid sa akon.
0: Si Jesus. Ang akon manunubos. Siyang akon Ginoo. Nga nagaygugma sa akon.
1: Nagaygugma
0: sa akon. Kag wala sa may makasiparar sa akon. Sa gugma sang amay, bisan pagkamatayon, tungod kay Jesus, nga naghatag sa akon sa kasugdanan, kag madaog ko ang tanan nga tentasyon, kag madaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali, makasakripisyo ako, tungod si Jesus, iyari sa akon. Makapatawad ako.
1: Makapatawad.
0: Kag makahatag ako.
1: Kag makahatag.
0: Sa mga butang.
1: Sa mga butang.
0: Nga ginapahimo sang Dios sa akon. Tungod si Jesus.
1: Tungod si Jesus.
0: Iyari sa akon.
1: Iyari sa akon.
0: Kunin mo. O Diyos. At

0: balaan nga amay, itugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon ining amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, o Ginoo, kagang ibong amanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong nga pagigugma. Karon balaan ng amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuhi. Ginaklaim namon na amay, kaya nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imong sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklaim namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidait sang Ginoo, ngayari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mo nga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga may katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to nga ang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Diyos manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Diyos magbag-o sang ato na nauna. Maghatag sa aton silang kabuhi na Diyos nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudo nato ng kabaturan. Ganit nagapangamuyo kita sa imong pangasawon, sa imong pamanahon, nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahalang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad kag probidihan namon. We will provide all their needs and will protect them. We will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matapo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: gani gina sa gidan ko kamo, nga zarang lang kamo magkasulod sa ginarian sang langit, kung ang inyo katutong sa pagtuman sa ginapaabot sa Diyos sa inyo, maglabaw sa katutong sa mga manunudlos ang kasuguan kag sa mga parzayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao, amsan sinpo nga magpatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka, way kapulos pagkatalon sa pinakataas nga upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang, may katalagman nga magpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Diyos, kung madumduman mo, ngang imuutod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ay ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imudulot sa Diyos. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa kag wala pa kamo magakadto sa ukmanan, kay kun didto na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo, magapabilin ka didto tubto babayaran mo ang tanad mo nga bulta. Altogether, please. I was crucified.
1: And I died with Jesus.
0: And died with Jesus.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me. The life I live now.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: Who loved.
0: And died for me.
1: I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: Working in me.
0: And because Jesus lives.
1: I will live.
0: I will not die.
1: And no one can snatch me and separate me.
0: From the love of the Father.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: I love Him so.
0: And I love Him so.
1: This is my statement of faith.
0: This is my statement of faith.

0: gani gina sa gidan ko kamo, nga zarang lang kamo magkasulod sa gidarian sang langit, kung ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sa Diyos sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga parizayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao, amsan sinpo nga magpatay pagadtalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagadtalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa iyahoy, way pulos ka, way kapulos pagadtalon sa pinakataas nga upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang, may katalagman nga magpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag kung madumduman mo ngang imo utod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ang ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imo utod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imo dulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan, kay kun didto na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubtob babayaran mo ang tanad mo ng bulta. All together, please. I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: Died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: And the Son of God.
0: Who loved.
1: Who loved.
0: And died for me.
1: And died for me.
0: And I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: And because Jesus
0: I
1: lives.
0: Will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: And no one can snatch
0: and
1: me.
0: And separate me.
1: And separate
0: from
1: me.
0: The love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: Jesus is the Son of the Living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: I love him so.
1: And I love him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement of faith.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: What if I got that?

mabatyagan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magbaylo sa ibo ng mga lain na tao. He is now working in you. The Lord anoints you.

0: Now in His presence, in His presence, be set free.
1: Amen.
0: Receive your miracle.
1: Amen.
0: Amen. Receive your transformation. In His presence, chimpo na edisbo, gang kunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence, sa iyong presence. Brothers and sisters, sa iyong presensya, tulukan niyo subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan niyo ang gusto niyo matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan niyo subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtan-aw sa mga kaabay. Ganagaulipon sa Israeles, Israelitas, gintulok niya ang mga kaabay sa presence sa nagtabdab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo mga cancer. Ang tanang nagapahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasubong sa presence sa Ginoo. Kag sila tanan, magkakaladula sa ibo. Ginapasalig inasang pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka subong. Abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina subong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah. Sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes.

Not to owe. Isiling sa imo tagipusoon. Pariyo sang ginsiling sa mabay nga ginadugo. Sang dose katuig. Ginsiling niya sa tagipusoon. Kung matindog ko lang. Ang sidsid sa niya bayo. Now you are in His presence. Tuuhi subong.

0: kagari. Kaginahimo mo subong ang kayuhan para sa amon. Batunan niyo subong ang kilwayan sa tanang kahatlok.
1: Yes.
0: Yes.

Your light, Holy Spirit, you're like streams of the living water in our heart. Pabayisubong ang iyong presensya. Kasubong sagsuba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipuzod, atong mabatyagan.

Jesus, ngayon sa amon. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ngang kunon ikaw naman ngang ibang mga lampag kagpilas nag-ayo sa amon. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa amon nawas kagkalag kag espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibong nga presensya nag-ayos ang tanan nga ginapatyag na mo. Yes. Ginatuuhan na ito nila. Nang iyang Espiritu sa mo, yara nag-ahulag. Amen. Amen. Oh, ginatuuhan na mo.

0: kape ang kabot. Sang ibot o kagwala. Remember my brothers and sisters, na si Jesus, yara sa ibo, ang nagagapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan magid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kung hindi siya maghimo sina. Tuuwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina, siling sang Marcos 11, kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sang kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kami sang mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, and the Holy Spirit.